0: tulu minute te le tula e lima 12 minutes after 5 here on the Piamin Samoa 685 show Radio 531 PI bringing Pacific people together na mai atu tatou telefo mai vai whanua le ngana Britannia e leo tatou se mai il tatou ripoti ole talalata mai la unanga maltautua ale Digi South Pacific maleti our marketing no fatasi mai ya le fionga ya le pepe ta la junior lene hawale ta to update mo le neva yeso fatalo fatu lo fionga sa tuala
1: ya
0: Ia tātou tau whaifa mālo e ne vāenga le o le fiafi ia e ui lava i nā whālongo i nā atu i la si ufonga whāle o mālosi ia au te iloa ia e ui ana le mālosi ia au lo mālosi a isi tū ia peo nei aile a tātou tā longa ana pō ia mālofo i mālo le tā pua i le tau au ia tātou se kako mea lefu kua kau a maka ioi kau a maka o ngon vai kau le winter ia uke lo le kālo ngononga lua ia e whakau ngu en meren kau oso hanga pō na mako ia
1: pai si maan nei o le amatang o le o le tā longa na pō
0: i
1: se tau au ia ae mantua ya e ya me tu tu tono talon ya pe poi la en a ave tua ya le tu fu pe yo no la de anga de pu so para si de le sin ai no la ve ma tu tama so ya ai no lo la vai esta na sana e tu ir en algo en el new ya so
0: yo
1: ta wa na sa fa pa te ya tu o la new sa po se le ya so to o pis
0: i o le ai a o le sa o se en algo en el new ya so ia o le foi o te talo sia te o te talo talo i o mana vai fo ai ele tau mai al to fai ato to le manino awa o te fai atu e au na le ise por kala me la fiafi a valo valo le tapua i a leo pepe ia tali tonu foi o vai seu ngā talo na tatou mafuta lunga le tatou por kalame e vafutai le oto i mau le tatou fusota inga ia te tonu sa mau le fusota inga mele sunga le fatonu i lava i aso ia ae o se vai aso pisi le nei le ngatei nei New Zealand a o le tapenanga foi sa mua le vai aso fou Language Week in New Zealand a on fa mana twin ol tuto tasi Samoa ia ala se tala lata mai ia ile au nanga mal tau tua al tato ti au marketing mal tiji sa ole nei vai tau ol masina mal tau sanga
1: ole tala fi fi ala va mo tato customer sa ti au marketing ole a u on live le tato website
0: na
1: ole ti au marketing sa o tato nse a e a ra ye ding ia o na o ma fai ana o ka i na ra o ka te lapa la va yes no fa pe na po i na o linga na no vi ia e vi te poleta to mi e le no foi a kilan o le un fai mo ora o i na ia a e ro po tu de ma to de ma to pe na pa ana ma le ni si den pox ia o le ka ki si na na e le ngata mo ni si na ia au se ta lia ya fa pena fe america el meu do to tele ne ta tu ta ya le o tengo que una oca online sa o na va no no mai se sala pa le po lo vaye si ma lo morin ya ela fa tu de ma to de ma to fe na pa nga ma ni si le po ya el e pe po le va na tu ba go de le a wan mesa tu ya e ve li mai ostadi la to ai ni ni ya o mai fa tang de vai ya na o le la to i ma se so we use for like the app that we try to it's becoming a hassle
0: yeah
1: more like so yeah I the other one my afternoon party no the tula yeah if you see for you it's like what yeah the one my fire na va no mo na to uma la va va te ya no au kula ni esa to falo lo yeah e foi tato agency to no o me pone na cinema Brisbane ya epi fa ngi fia to te le o ka online no masan ya pa to le online ma le sa
0: i malo malo fa tai le te So you live te vava ia tu matungo fil tatu website ia Antonu se a wala fengu fie fuile tatu yaso ni ole online uma me uma io online uma me uma e yese or fafsili ia le pepe ia ole wo ilungel tatu samo herbs mai sa salapa le vaiesi mal vai tamalingi e yese vanoa ile lumana io no mafayona mawai foi mal kaku oka le a pepatalo se tulo
1: o le tu langa nda lo mato ki kilo ye o le tele panga te request mai
0: ya
1: e ma fayo na la e o le pau de panga le to pe ta o le au ki kilo lo se se pusa foi den e ma fayo i o na a maintain le le malu ngoli o ta to pa e e ta pa pe to la fo a mi se e le ti pa fo atu o kilan ya ai vele te loa ye solution on my if a company lo la for la to for some products ya ai te ya ki kilo pe ye mo le mo te mi le ko fe se vanga a thing of you ya on my phone to what them that to tell lo mo le or that website
0: nice malo faftai mesili le wa They were more than to 11 or to new long or to tlmarketing.co.nz Samoa. If you have a tau, you have a yesi, por vai sasalapa, por vai tamalingi. Yeah, now live let out to website, but on sao noa yay, yeah, le fionga ya leo pepe, mele tl marketing. Yeah, oh. Le nei vai tau a leo pepe a I tu langa o le wa ia o tele na tatou talanoa le tatou Samoa Herbs ia le ua wa mato ai mahalu a le tatou Samoa Herbs o le tatou paanga le mana Bluebird Lumber and Hardware a I le fatino ina leo ngalu e nga te tele a I Samoa o le ase updates mai leo fionga le tu langa le mana tatou partnership mana Bluebird
1: ia o lo o ia I lava le mana le tu ya olo pato ai mai ya la to pantanga ho de tan la to ko ya bonga de de cambo un bolo que le la va che chan ye ti ti el patinio o el de ti mama ya ole va en a le a em en la tan ya usted lo muy buena ya pisa tu pisa y le ya están a tolar ya ole mato to toni da fa ye ya a umana sabe la to tipe y ama mai to ton ya to fai de si chaung el peña e mai ai ya o la fatu a bilis ni la yele le on la to opai ni samo
0: e
1: to ona la yele option la e ona pega to we de la pain fatte amba ni na ya a woni to fa ngai le si ne pate to wa a o va de tipe mai ya ai e wo fe lo va nga ni va lo fa pena
0: le
1: mo fa ko de lena na fa fa ne se ma to o no la ir ma to fine pa na le de sa mo ni si den fine
0: ya
1: ya e ma ya nga ye ai e mo fa le mo fa to ma to o na o na sa to to me la o pa ya e fa pu ti ma to ti ti ya o te mi ma e ne to ya o fa to de un vidix ya o le fa i ti na vela ya o le fai tikis ah ya e o mai tu ni me de face one ya o fuga yo te sai la to se len ya la wo bilis material kuna ya a mo kon te len ya mai ya fai le face two ah e vai vai mai ya e la to ya ai o lo pa wo te le to tua ma lo wa no la ku ki ki fa to no ya ya auto opa ya ma pa ta te na ki ya ta ya pe a uma ma a mai a tele disso motivo se mai da ban te kamu tambai kamu
0: malo malo fasta ia a leo pepe to tonulo a pe una sauno ia lo nga solo malie pe ia le a le a unanga foi le an vai ngona unanga le tia marketing a leo pepe ro fie fasilia tu ia ono lewa a o leu o le aso na nafi o le po na po o le aso nafi sorry to low le sa fatau nu i na ai i a le fa moe moe le a i Samoa le sa u vava i atu lunga le tatou page o le ti au marketing i le avanoa le a moe lato o lo Tauni e malanga mai nei New Zealand ia olo le asifi mai nei New Zealand pe nei le fon tanga le ta noa a fel tel maro le ta no hotel ila so na fi pe no feina a fa malama lama ma sa no le i tatu fon tanga ia male male au no fa moe moe
1: ole au au nanga Miguel o patino a el tometa ia mendi a sitia ia male lato bae
0: Nice.
1: Ona ua muta wina to tele o ona yo tatu tangata e malanga mai no se mawile. Ia aile i lava tate na i me te tau ona sa unia. Ia e tuku e foila tele o fafita uli. Ia e mai ele au ngā tonku da vanda alo o lava unanganga. O la umu tingoa yo mai e inoku i nei. Ia au lela la apsoswani ia ia menti mal lato vain. E sa amatalai. O de ai e ta ona to ta pena ai ai ke te malanga tu i New Zealand. Ya a mesi ra mo ya tu langa o ole o ta pena ni cha pale o mai fa mo tu ai.
0: E
1: ole fainga IRB numbers, fainga account numbers. Ya o tu langa ho i bele wa i expectation en fa no mai fa mo tu i la tu ai ni. Mm. Ya a u ye te ta pita ni wa tu pu mai ai.
0: Yes.
1: In te mele o mai no fu fu i i na yo la tu ai. Ya o pe o me a uma na e pa mata la e i le ta tu a fontana len fa yana. E ya mata li mo fu i se sidi. Ya di fu i se sidi fa ma mla mai ye ya te nga tu langa le i le mo fu ki lan. Ya a mai te o i Hamilton ya o tau o vent ese ya por a Lloyd Hope Space ya por Wellington ya o mea o nai te linga gwenga ya o mea o mana e wha mang lano so it's a really good program to prepare our people I can speak for myself so then me it's the me no sawi for you ano kota ya wala kia o le tulanga po ibe me sa ta pena la va ha se le ni mo te mai mai e ona na fa ngata na se ma to fa di ya you can imagine la to roma o ma se mo fa na to e ya e he ma pa ina ma to no fo fo ina le ina yo anxious ina le yo uncles already ya o to tele tele no me ma to
0: big family here
1: yeah so ma salo pe ga ya so a to na ma to no fo e il hotel ai so tu se mato pali ona ri fai pena mo me se mato pali il malo ya ona ona ni si ai na la pa ya ti
0: so
1: so the so huge waitings ya ai ona le o le sana va se le na mai la pa ngo fi la va na so ele le mato pali en no fo ya and you have to show that your bank account that you can afford ya malaysia le lei o la bua se ki wala kan hanga na tele ya ma na pongo fire so it was good for us but I think so to imagine na yesi ai nga ta mu mai ya ai de isi men no koi ya e lo ye so ni ta wela o pa te e ya condition so le kota e ta wanga na ye so ta pa pa ta wanga so wo se nga bua ngai Yeah, but I'm hoping last Saturday tele na to na destala po kala milan na. Ya mo fama mala mo mai na uma ali ta pena yo ma.
0: Mali. Ma lo fa ta you're right it's a very it can be full experience I miss it for lolo la to sa tau nu mai pena o mai mo mo ni usila ya mona ya tato ai nga ya tau nu mai for the first time fa yo le tau fa yo le swing o le tau ya a le fo umma surroundings ya fa after le ono ya ya le

0: moa. O na lau hawa aigua a mata te le falo loa. E mawhai o na e anu kia hoi tupo ai lau tupe. Te mwhai when whao ngā te i tātua. So, o na na mwhai nana ki tāo atu lau ni usi na whao ngā ere pinkex. Mwhai when whao ngā le via. E a pole rocket remix. O online platforms ni. E mwhai o na e le tāra ai ma create a show account in ni ki lepo au stadi. E a na mwhai lena e tāngu e. E la fosa o tāra tupe tāngu ul te somi le my cash. A digi sab sa mo e no sa lo to wa ni fa lo ala e te no ye my cash ya ta le no to se len ta se fe fo ile se o ya te ta ni lo mo po le ye pia ya a se ni ni ala en pa ya ni ta le mo fa wa la ve ni lo to so a fa te na ve ni te e mo na mi epso ta ni a e le ta to fe nga pa anga ya no ma ti ke ek ma le ya ya ma le rocket ni ya fa so ta ni ta to no me wa olu atasi lima ono to kwenu fafa e anu mfaile ma o kesoani atu ili tulaka na fafta itele le saa mo mako wa venoa a ili nepias e ananga utaisi vai vai ila wana wana le ta nunga lea ni tapu a yana po e alea la si tau malo lo ni mato au ta pia ua alu le poe le mo moe le sana pritin ole ole ole ta nunga ya ai ta tonu la tomo tesi si avu noe faso a ili da ya soasa
1: Ia mali e fai e se malo longo al tau au ia e ngata e nā ta longo mua mua malo faftai leo pepe alo fātu mo lau fionga e maise faltua mo nofo alo ia mo le tātou ofisa le tia o marketing tātou tue mafuta le vai haso fo upe au lia le ono mo le malosi
0: Yeah,
1: so if you are tlmarketing.co.nz or the tato website phone le fionga ya lo pepe tala i junior lene moi la to if you fatta winna o le vai yesi o le vai sasa lapa o le vai tamalingi o lo maua e mafai o le vataula online te le vasa o atu i lo maota polo lawa ya whaingo fi nai i a tūlanga o le whatawina o le tātou waiesi o luatasi li maono tolu tolu whāwhā o luatasi li maono tolu tolu whāwhā a le numera e te so tai ai i le fionga i a leo pepe tā lai junior lene le wafatonu le tūla e tolu le musika e vai fo le tātou porkalame i le nea fiafi

Yehova o au mai le Peace Chapel i le nei vaenga o le fiafi a metalia e fo i le tato mafutanga le se mai o le porkalame fa wau le fiafi manuia i oe fa pena lava le nei fiafi i a le musmusunga le nganga e mese le so soani o le tato wa lii te mi umo le tato savalinga te taua maono mea o le tato fo ia e ave le vi inga ma le fa ane tanga i lona sua fa mamalu o fea lavo le nahe te mafuta mai ai nganga e fa atafa ne a ia fai lo masina u te talo fa aftai le tua i le ola male malo se ole foi u matu se mai ia wal fa wa winda o le tatou por kalame manatu lea o le amatu le toe a saina le vai sa be ona mo i ai le tuitonga vai sa o le tumanua tau ona matu fa se e atu ia se fa talofa ma se fa tu lima wale pa ia ma walungo le tatou tunu le suafa manu malo le suafa matangofie le suafa sili sili ese o yesu ke viso matu te fa talofa tuai le pa ia ma wulunga le ufenga alwe ngata tofi ele tua ma utofa le tua pa ia le ainga sa le vi na wa ainga o si taulanga vi ia le tua vavtai le nei va ainga o le afiafi manatu lo ma wulunga pea ia lo to soi fua manuia soi fua tulu i mai ile tua ia wa lava la utofa fa nono ngā manu ana popongi ia awa le alo faiva o Samoa iso se tiute maso se faiva fata alo fatu pa ia ma wulunga o Samoa Yo no tupu maona ee, aingo tupu, aingo ee, aingo papa, aingo tafaifa, te nane falupolunga to finga, lautina launilei Samoa wa atoa. Mai lava alma taa sawa se pa iale, tai ulo ulo ole na fanua ya matou te fatalo fatu, ili pa ia mawalunga o Samoa. Nono watu ia fatino to sala, o to pa ia mao to sa, ya e awa unga taa. Ia ele fu isa nga tonu so mato vai vai ya nga tonu ina ile pa io sa mo a ma ulunga so se tafa fio le ne kelo pe ma futo mai ai ma lole tawatai ma lole ono sa i ma lo fo ile pale o le u ta tu ye ni le so tofi a so lua se fulu ma le valu o be lo a fe lua se fulu ma le ono le fa ta fitio fe ma nga lu ngo le ne ve ya so ta ya o a so fa raile ma lo lo ya wa fo inga lu nga fati no fitu wa so le ya so a le so le ne la la va sa e nga lu mai pu no wai ta wa si la fia e le tua e te au lia mai le fia fira nei a fai la le na te fa funga mai ya fa funga ta po el ja tu tu no ya o te mana tu fo yo a fia fifa pe nei e a mana tu ai pea ya le sa valinga te mama tina ma tu e te fo no le tamba ma le teine so le su gae o mai se fai le lotu ia fa pena le Samoa i so se tafa fia wa mae au no tato fa pena pena shu tato tunu le foi wo tato ai tau malele atu ia tunu mamao ia ia al manatu pe ia upo e masani ai po fea e lele ia ili toloa e ma au le vai fa pena fe lava o tato fe malanga ia i mo tato no pia ia i ia e tamu fai ia i le atina ina o ainga ai manatu lava tatou te toe tou manatu a ia tatou ma aga ia maise ai aga masani aga tausili sa poupouina ai le ola o le tama ma le tene Samoa i totonu o lona aiga ia e faapena ia so matou lagona te iloa foʻi ia o afiafi lava e mafuta ai ia matua ma fanau ia e le gata o le faafetai o le lotu o le faafetai pese le lotu o le faafetai lenei fiafi nisi foʻi o kalesia o feagai mafono tatalo ia so tofi ia ae maisai foʻi le faagasologa o feʻau ma galuega masani ia i latou uma mafuta mai luga o pega tafaailagi ia malo le soifo manuia faatalofa atu le tatou porokalame ia malo le soifo manuia oi ia faafetai lele ia le alii le ola ma le malosi alaia alia paʻu mafuta mai kalifornia o wao amen Hallelujah, praise God. Faafetai i le tua o le naitou te mafuta mai a o lea e eseese a tatou taimi. Ia faafetai le mafuta mai i se o tuafine Pepe Nuvali. Ia faafetai le mafuta mai ia pe e fou le taʻuga o la ua tou pito nuu lana ua iai i Martin. Ia malo le aunasaʻi lenei aso malo foʻi i le finau o te iloa.
oro mua so o maten a toi sa o tou savalinga ya ma ngaifo ma lato fale ya ma lo vaftai ma futa ma ne fiafi ma natu manuia o tou ma fanau ya au tatu vala vala ino fonga ole tatu por kalamele no ifa fimo si fi tatu tunu u le was full val minute wa te aneli tu la valu ma e fa sa longo fa pisi ni si nei ya wale no si fi tatu tunu on the tap in the nail le tatu to o sports o to tunga itala o talonga ya po ama fo i ya tap in ngor fa u ngol nei va yaso ya au tele i tala tala telele i unga pe ona yeri talonga le bon po no fai ala utala le a ngo wanga me tonu mato officer ne fefi ya au va va ye dula va si uso ya alf telenga ya au mtang hile sami titilani ano wa lo va hengale o lo hengale le la ngol lang malo si le au lang bumule ke lo la le mafuta mai nisio la lang bumu lo ngol tato le tio o le lima tonu tasi pi ai pole tasi o lo tasi lo fa mo I nei tamaki makori au kilani. Ia olunga fo ilo pinga te fai langi pole apio fōlinga le pimen sa moa. Le pō anapō, ia, maga ia la le pōsinga. Se I mahe a hafa sa lunga ia. Tato watu lo lea I le to'o sports, ototonga I tala o talonga. Ia ma vaku hei leo singa fa mtalanga pio nei le pō anapō. Ai mahalo le tapua. Mahalo le tapua I tausala, ia le mamalu le au Queensland yo lo lala mapapa au New Zealand nei. Malolo sa o te loa le imsesi wo packing sa nga kupau yoe la la va mau tu la va ya no fuanga ele o ele o ifu ngi ngi pokai yoe I la o tau tapu inga a sa se taimi o luma ta to se ele awa o tau tonga I tala o talonga mai alena ya ona I por kalame ona I mata upu ya one of si fiel ta to tunu pei ona yai ya li ta to savalinga ile nei fo I vayaso me ta to ona e silofia awa le no fo mala mala mo ta to tunu e mai selama I to tonu lava o auterone ya a o Tato nga solo e fo I fo fuanga a meise por kalambe alau pimen mole famana tuina o la ta ua ngangana I to jonu o New Zealand nei. Lona lua I to jonu au kilani ngangana pito silio na fao ngaina. Lona tolu I a New Zealand atoa. Oka, inginisi sa moa loa. Ma va aie il mata utia le mea ua. Wa si I ai le fala o sa so moa. Ah. Wotou si an tatou ngangana, ma le tatou watunuu, ma le tatou tū mahanga, tūlanga lua. Uma lolfa peritania, Samoan language. Totonu o aukilani nei. Fa peritania, te reo Māori, so a kulom Samoa. Ile, lona tolu aile na, totonu le atunuu ato nisina nei. Ia o se mea te tau ona mita mita ai, le Samoa, so o se fea, po fea lava o e maa futa mai ei, o se a vaenga tatu te mita mita fatasi, a wane o tatu mi mita, a yo tatu mita mita I letua, ona o lana mea lofa e ala ile ngangana, lea wa tatu a nga etu ni fa manatu ile vaya sofou. A fai mai ia se tasio fai tau, po o, mwanga ngana, ale fionga, ya Dr. Fanafi, ale ai se ngana, ua le ai se anganu. Ale ai se anganu, ona po loa leo ninu. Mata ngofie yo ia fa manatu, a wale ta ua savalinga, le ta ua lana, o lo ta ua ngana. O lo o fa unga ina, lea o te talanoa duai, le nae te feso o ta iane ai, ya lea fo I fa ton ton fo lawai, o lo na ya tatu fanau. Ole upu moni ele tau na tia ia tulanga ua felanu lanu wai folinga ia emese fo I o fina ngalo fa alio to tele I lunga o penga te faa ilangi ona se tasi o faa lavlave sa tupu mai le nava yaso le asa alipo tia mai ai tangata vale ina o se tasi o alo sa moa ia tele tau ta ua le swafo wa le awa I lunga umma o penga te faa ilangi le sunga Lorenzo le malu Tasi o taitai o kengi I totonu au se talia. Lea sa tangata vale ina mai I se tasi o atunu o Vietnam. Tia maole silifia leo wa faa maoni e mai. Ele o leo fo iwa au mai tonu I lunga o pengata failangi. Ia se statement, personal statement. Ia o ia halo sa mua to lua leo wa tau, tau wanga sala ina ile tulanga pi ono la fa o ina ai leoti se tasi fo yo alo sa mo
o mai tau atu I le to tele o fina ngalo fa alio le atunu ae meise le ngata Samoa o le Pasifika ae ole I tutunu lavo ni sila ae meise ma le to tele le lalo langi ato ilunga o penga te fa ilangi masalo ele aise vai panoa ete sa e ua tuai fuilele ete le ta wai ilea tala fa anoa noa ona o le tūlanga wa tupu ma le tūlanga wa tūlai mai ta oto la le tū fa le tūla fono ta oto la le tū fa le tūla fono ia ao le tūla fono fa msino lo ia o leo leo leo susu e ma ilato o le lato na matafa yoi ae o le manatu la utele ia wae e iaia la ngona on tangata la vaya o va vai atu fato a masalo se telefos se I fesili ngia ia ila tou fo yo lim to mai ta I malu le malo wa e mai ta watu ile sa no angala fionga ile acting commissioner sa mon demine pe e folding mai o se taimi mo mo le wa ta u ta u na ile swafa o le tunu o sa mo I se fa la ve la ve matu ya fa penei tupu ya tunu mamau tupu ya Australia tupu New Zealand tupu ya America ya tupu fo I nisi ya tunu te telo la langi tamata valina tamata valina ono olivano nofo o kengi fo ie ss a pito yane a ma uo mai lava suafa o ia a tupu langa tala vo mail tatu o tunu lele ua lea lea I tala a ave I longa o penga te fai langi a meise ia le lalo langi o fa fonga ia e manatu ai lava e musu musunga le nganga au mai le file mu yo tato loto ma tato ma fo fa onon tu langa tu lai mai ma wai e o e don no mtanga lunga company business I e le malo non ta bula ile tala noa ma le fa so e au nga fo I mo se fa manatu mo to tele on tato o tuno ia e tau no ma tu tu watu ma tu tu watu fa fa tuanga ile mamalu le tatu o tunu ele awa ie la po ata mafainga to low le vano nofo ma to te tumu le ava mal fa alo alo yo ma to te le fa tunu fo I le to fa mamalu le to fa tatala mal to fa fa dalai na yo tatu tu a ma sin sin ole sini au tu o le ngana sa mo le nei to sanga e afu mai I maunga e afu mai maunga te tele manuia o senu. E ile a maso matou la ngona wa amata ona toe taunapa napa. Amata ona toe taunapa ile masania isa ia isa moa. Le fale aonga mua mua le tama ma le teine on lona ainga. O ona faya aonga on lona tama ma lona tina. O lona pule aonga on lona tama ma lona tina. O lana ka peteni tutonu o lana vasinga on lona tama ma lona tina. A olana wo fo I to tonu olana vasinga I to tonu alfale a unga lea olona tama malona tina ya tau tu watu wai tau ono matu valu valu siya alfau so oto fina ngano tau tu ana na ifanao tu pulanga tala vo wa lefa ingofie ne yaso le sawa sawa wa yei le ten kolosi ma ya mese fo I ya benga te fai langi ya mahala vese ota inga o do I to tono le tatou tunu le ha o atu I to tono fai to toa o tatou fale ia fainga a le lalolagi ma ana au a ia mausali ma mautū la taʻua faatuatua ina ia finafinau pea a o tauina o taʻua alo ma o taʻua fana teleu nei vaitau e manatua ai ala aso ia tulou faafoga le tatou tunuu nai matua foi ao sinisina o le atunuu ae ou teiloa ao lea sa tatou agaʻi mamai le patten a lea sa outou aotauina ai matou ioe afiafi gaga kau pogipogi a sole suga o ma lok aua le loku la lea kakou ua e pei keliga alo ai tama matini le foi maku laveai foi o ma lok loku la lea kakou koi kiu mali kula ao fai ova mani tula metotia ia mafaaoga o tatou tuaa e taumafai o pogi ai fanau ia nonofo mai totonu o fale aumatu le upu ma le tala aloa lega uma o kegia faasaga aku fai e koe amafasili o le aʻoga e le gata o aʻoga ia e agaʻi ai nei tulagalua kolisi o universite alu aku ma fasili tusa paia fafaga aku amanakamaga
vai e uma enga makwa nga se ma von ko miki ki wole fia han wala ka fa ji simbia uma sa o kwal poku moilo ni yo a o nei vai tau wa si si de ta so valinga ya malu tau o fe nga yai ya le nei foi vai tau talo fai pa wa le ole upu male tala e po e a tau te fai te te foi ma

Ai le ai masesi. E leo a tali tali. I le unga pione tato talonga lpon po. State of Origin Game 1. I le po ano po. Aso lua se fulu male fitu me. Sa fatino ili tato talonga mua mua. Pio na masani talonga stiti a ause talia. Ai vavao ai nisila masamoa. E le i fana nau i ause talia. I a le mo mo ya ili po ano po. A wai ese tato jaimi. A mai ta watu ni jaimi le sa kiko fa talonga lpo ano po. Misalanto i tatats fulu. Ia jaimi na i ne nisila. Aotearoa, aotearoa i Samoa, petau tusa taimi, a ole mea mautinoa, leva ole fefi, le mse singa moe, fatali talinga. Ole talonga, ma ta ina lea, Queensland, Queensland Reds, male, New South Wales Blues. Mai tau ina le po ona po, ia se i faisinga tala, wa talonga le po ona po. Langa e to tele i la to lo lango lango le Queensland Reds yoi ya le telenge am tangi male la to au va malo malo ta pa malo lo sa i metinga e wile e le bono po fit fight au fitus formale iva fe se lau valus formale ono tangata sa awai i le Arco Stadium i Sydney au Italia fitus formale iva fe se lau valus fulu ono tangata sa awai matua fanau wo mai au mamai company bisinisi sa awai matamatan talung ao tau tickets failau tala i tau tickets ai ole lango lango ia le atunu ele ngata i tangata lava i Australia patino ia ele neita mulsanga ai oi la tu o lala mapapa au New Zealand nei manatu ya afayo ole te faafunga mai sa mua sa malanga i Queensland ai Australia ono ni talonga Failo mai. Ese male longo longo ao le talonga i lona tala fa solo pito. O le tato play of the match, ya, yeah, le tau failo le tulanga, o le sunga, ya, yeah, Nathan Cleary, mai le New South Wales, ya, yeah, lea fo ina manu maloa i lana haa, ya, yeah, na tali tali ai le ova ma le tolus fulu sekone, ya, yeah, ai, haa loa e sunga ya Nathan Cleary, ma manu maloa i le New South Wales bona po, lua se fulu male lua. Lua se fulu male lua, ile lua se fulu, se taa longa ina mata inda. Ole mea mautinoa, ole tulanga le saye. Ile finau mai fo iyo le awa Queenselandi, taa le afa mua mua, lua se fulu aia Queenselandi. Lua se fulu ile ono, lua se fulu ile ono. Masalo wa latifo, wa lakia le toe tau aia tuau ni self. Ua la mahe le afa mua mua. Mai tau mai la, ile finau mai ile New South Wales. Ai ole taimi atoa le afa mua mua, o lo fai ale ta alonga position i ile tua New South Wales. Ile maha losi o lo so fai a Queenselandi. Nga kick off in New South le polo, peise i wa le na manu maha lo ile se nga pepa sa fatino. Le alana fitfilia ilo asunga kapiteni ya yo, ole ala tau kiki. Ia ai fa tali tali Queenselandi pese i pe ia o le mefua taf tu le Queenselandi o so fa il po a po a po a toa ile afu mo moa anu wa ia lua ilo so fa inga lea lua so fulua so so a skua umar sko mo moa lua ku sko lango lua tau tali tali mani sa foios ia lusi ngai polo ia faivoi ngai mese hi and dia tele ia a fa fa tu fa ta sia mese le pono po masalo e maulunga me fa le tonu na fa tino le new sa foios nai lol Queensland i lana ma losi o lana o sofa inga sa iei Queensland tele fo i masalo o le valus fulpaseno le afa mua mua na o le defense al men fatino New South. A ino wala do mo le polo le sa mo e lona lato skoa le no mawai tau ai lo le ono ai lua sifulu le ono ma le afa mua mua. Peise i ina wa anga ime le afa lona lua. Le fasini le aluminia sa tu ina atu le sungan kapiteni ma le awan New South. O le a se tala na avatu le coach. Ele faya onga. Ia te oto. Wasu ya ia ile maa losi le a sa oto wa anga ima ye. Tali le sunga ni kapiteni. Pau wale na unauta inga le coach.
hold on to the ball. Ah, ya o maule polo ya matamu fai e kau kau kava kava akuli keilio ngai mistakes ya sa yai ya malo lato malo sianga fa ngata down lato malo sianga li time lo sfainga lela sa mai to winner ya ya score 40 p on the fat tino le sunga ya Ethan Strange tas yo sui ma mua mua time mua mua leo le ata an wata an mo New South Wales ya mese foi le sunga ya Hudson Young le sa ta tala ina ya le lenga score New South Wales ina wa luai luai le talonga le afalona lua e peita ia ne na ave ese no ma le sunga ya Kaelin Bonga ona ola na pu e le sa mawolunga na ve ai le ulo le le tasi o tamita alo le New South Wales le sunga ya tolu koula le sa ya faingoa ina ia e le laufali ya haitako le anga sen offa ilo ta alo na on se furu lua ilo matama ilunga le Queensland Queensland ilunga le malai le po ato ina wavese peita iane ile vava ai lava ia ile ta alunga malona fatinonga mawae koe koe au ngai mingu ke fa atu sa o loa ele sunga Nathan Cleary le polo sa o ma ele sunga ya James the Disco iya popo my tato lele o te tamu fai fa matala tala lele iwa hai ngata ita seo talo ile mata mo fie iyo le fi naun fi naun with New South sa o angua te disco O le fa tali mai ia le fa tali mai si skamo wifi tapu ai fido ya the hammer as they call him le fa kali mai skamo male irungo le ia le polo alu watu atis ia le sunga ya to disco anu mal polo alu watu atis disco tulo lava fa mal mole fido se alu aku ai kul polo le yolang score Le au tapua ia le Queenslandi. Malo, malo le tapua. Fai mai upo le tunu, le sili tae na ilo le tapua. Malo, malo le ta alo fa tausala. Malo fo il malolo fa tamali i. Ia pi una ia le pona po. O tatu tamaskoa ia le pona po. Sunga ya Hudson Young, Ethan Strange, Nathan Cleary, James the Disco. Lea na manu malo ai man tatu talonga ina wa ai Nathan Cleary. O Queenslandi o le sunga ia tapua fida po le hama. Ia ma le sunga ia Xavier Coates, ma Valentine Holmes. Lea ole wali ia le ka alo le pona po. Ia ai ole mauti noa ma le manino pe ona ili pona po. Lua se fulu ia tato ai. Lua se fulu ma le lua ili lua se fulu ma wai. Ma wai ele tulanga pe ona ili comeback le pona po. Queenslandi a ko stadium. Fa tumulia le mata mata mesel mai mola to no ma lo ta po ai ma lo fo in a le on sa ila to uma sa fo fo a fo ile le ta wai tv ma ba hanga na ya pe fo i fo le tshi le sta ma le sta ma ya pe tongi fo le tu pe le si ba hanga ma lo la vale fin fina o mele le o mele le uma mena a fa na sa a fa sa o peki fo ngale ma lo ya ni sa o i fa pe ma lo o le au kinsilan a fa pe se la u ka la le nga fa i o le au ni sa a fa i ma lo o au mai se la kala a fe ma lolo o va kuse la kala o la vau dwanga fa ma oni e a vel se la tala a le stama mle stama e a wa volta po ingat pon po manu malo ya le ni sa voyos game 1 ne mo tinoa game 1 le ufa mai a game 2 ile talonga lo na lua le ufa ta to fo yo le fa yele malai melbourne melbourne au se talia ile se fulu le fa fi fo i aso se fulu malfitu o yuni. So malfito yuni datu talonga lona nua lena. Talonga muli muli wa mantue tolu talonga ole tamusanga lea la fatino lea so valu o yulai ya awa foi ya al datu fenga malanga neva ya so ae ole malaila i Suncorp Brisbane stadium la fatino ai. Ya vaenga na tawulunga 23 pon klame le to sport ni vaenga le fiafi masalo le na fo isa e maua nisi o taunu unga pe ona ifa anga tama mana tuha ne foi la tato au kile kiti le au te tau na pa tu lava en tato au kile kiti io ele sunga ya pen malata ya le uso foi ya samani ya papali teli o lo mafuta mai ya ile
datu pon kala me lesa datu mafuta datu pon kala me ma nail jam fainga datu au kikiti lo of jam fail deminate fai mo so of noa nga ene lunga le upenga te fai langi apio folinga Samoa Cricket Association avane sa ulango lango avane sa ulango lango le na ina yalo mtam fa na ul datu tunu o lo o tau va me ina so datu of noa ya i Papua New Guinea temi ole aso nafisa ole aso le sata alo in Papua New Guinea manei el talonga masalo lefo in tawolunga ile manuia ila utapo inga manituane ya walo mtama fanau iso se fa ngatama yoe so se fa ngatama ya manituane ila utalo fefo i fa talolo yei ya fa manuanga leli e ol e ala ile vala awina ile talonga male talonga ye yei fa manuanga leli ya isetama masitende talavo Samoa o loo tau aveina ya le tanga vai Samoa ne fia fisu tas minute un je ne le tu laiva ama e le peselea tatu wanga e tu lolea inisi o vaenga wale no si fia tatu tunu nei mata upu tau ya wafu tatu savalinga tu tonu o Aotearoa New Zealand

0: le fingoka nga ka ulpopoko. Ah. E isi si sumsi le fingoka ka ulpopoko. Ka fia aia kwa efe belum kua awore aika mai ki mea nga e ma vai vai ila kua vai. Kulou la vale fa fomele. O leo ufa maungi e yesongi. E o ai le ngau mo fingoka wa penga. Sorry. E ma vai vai ya vai o isika. Ok le lo pola lma fuang. Ai kusa la nga sa olkala lom kua. E si fa fo mai si pe ma wol me ap ku lor pe ma veke veke fu le le ya ya la lor piko la lor bai ah ku a
1: me a nga ele fo a me nga ele fo i no ma ku ka la ma fa
0: na fo le ku sa o ke long e sa o lo ma ku e se ma fo ma ila ya ele a mai ka mi e le ya ka ma ku a o ke le lope o si ni mala foi por me pe un pau wow o le winga ole ole foi ku nga fingo ka pe a a e mi se fingo ka nga po poko e ai bo se fingo ka nga mo me o pule a e wa o be foi nga o pule sa ma nga ye foi ya foi ka ki ai ko nga i o sa ye so e o lo la po poko me o pule vo ya e mo pa a e mo pa a nga o le le ya la ko pa ku a au lei ia kunga iro kupa mare.
2: Pura pule na le do no mala uira se mai.
0: Ha?
2: Pure na le do mala uira se mai.
0: Eso yo fui ora la ka fu ali di mai.
3: Oh,
0: emo. Ya. Na e fa mo ka yeso yo. Yo,
3: tole. Oh, tole ku ko ra fa. Yo ka fi ni ko oi. Ko fi ni ko oi ba ko.
0: Sei fa sei fa fa fa o memoria sei cari me lo sei sei ala la me pele pues fingo
4: guai
0: la me la vera guai
2: ngor
0: cui cui e ahí ya la me pele
4: Ela mea ela o quere a peio de que pulo se cui cui on a pulo a ola na cu aí o pau alon a cof non a for poi fudi fa cariana na coi cu aí le despico e coi miki uma el mea on a calanga na uru vai
0: sorry fa fai de rilo de cui se ela mea sobre a uru aqui
4: o ane me me me kira la mea de onga longa onga
0: Ole ole e kolu fu fo le la mer. E kolu fu fo le la mer. Ole fo mo mua ole fa akadianga ai ku yelo vai ling ling ku ya. Ole fo lunga ru. Ole eku fa le na ole ku ka fu vai vela e vai vela fa ma si ma e vai ver ku ro re a vai vela ile onga nga ro vai. Ye mare fo lunga ku. Ole walu fa le ma e fa so ku. Ma mai eu fora o cuie e ingu fa kasi me fora o mekinga. Au lo fora ngai kodure. Au lo fora piksidi anga manga ia. O le koe fora ale ala mea ia ale ala mea. Ua ngi ke ua ngaro fa peka ko ngaro fa ua ngaro fora ale ala mea ale i fai fui ngave. Ia,
3: ua, Ya, lo

0: Ewa pe i fori ngon ngof.
1: Au ho la ve. Ngon ve.
0: La ve va fe.
1: La ve ngon e. E fa ke e ki ma pe e la ve. Le ngon fu e la. O ke ho e sa mi. Le ngon. Wa e wa. Ki nga ke le mo. Wa fu e ka ngon fu e wa wi ngon fu. E le fu. Oh.
0: Ona formu.
2: Ar kui ar ngofu, pu el ngofu, koe kui ei.
0: Koe kui ei behan kui ai. E mo iri se emu.
1: Ha, kri ei, noi si, noi si. Iwa ke eru ku e pu e unga koko, au ku e bongo. Ina e pari hu.
0: A me re mangi ngomu, ikel fungi saka mo o emu.
2: Ea emu, le luangi anga pusa, koko
0: wau kapamari pusa. Ia e mo e ma e ka pe kura kai. E va ale mangi ngore jo le sa wanga ka maya. Ya, tai, ma lo le wa to e lu su fit, lu su tor minute ona ta le su lua. So to kwata lo su lua fa yo ta to i ka yona. Ma ma ya si ba au fo.
1: Ya,
0: o sea, mas si todo lo fatal va dista to balau.
3: Ya, ropa.
0: Nada, soy fumo ni tina.
3: Mano,
0: pues
3: soy
0: tu. Me sumo. Vamos ya. Oye, oye, chao, no vamos mur.
3: Opa
0: muy la. Oye, fion al caulán, en oye.
3: Y luego, opa lo morón, estoy mal, y pa lo morón, así. O calcar un guano, o y un calzán. Mamá, y voy a calacar, o pa lo morón, el samio, que tú hay, o calcán.
0: ¿Es más sanguina, hay cuisea? Hay
3: que leer una cuisea.
0: Oye. Oye,
3: Ia, eu amo
0: isso. Eu lhe leio em favor, eu faço assim. Ah, o que?
3: Ah, o
0: aluno.
3: Porque
0: eu vou quase, eu vou ficar no lugar. Essa hora aí, eu vou ter esse pouco coragem. E aí, você quer
3: me ir aí, ele fez o que
0: você? Eu.
3: Eu vou ir se eu tomar. Ok. Eu vou ler o que é ali. Eu vou ler o que é aqui, o que é o que
0: é.
3: Eu vou assim, o que é aqui. Yo
0: mo ngai ya
3: visto
0: o pau com a se amu se amu ai ai
3: tangi ngai
0: como tá ora
3: Non
0: de olhar,
3: sim.
0: E a luar, não que caiu o cuau. Ah, para o meu que se tem aí, eu quero
3: que se tenha uma e se olhe, me vão aí, o vai ter. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe e vai. Lepe
0: wala ngalo ko fai kuri si ko fai ku fai fangai fai fangai ya su ya
3: fai ga le aba ina ina ke ma ko
0: mm
3: yo ke lo ke wa le mai ya o ke le ale ina ke ape ya
0: mm
3: e ke ni na
0: e
3: a o se ke ni ya si sa ina ga e e sa ma na ki ni ya e mai lo e mo ko ku e mai ya ia e mai sa lai fa mu
0: mm e
3: ai o ke ani se o ke ya sa mi e soi kuangi e ma meo ni fole e rura o mai fole e mai faasua e popo o mai rola ia e le kareni a ai a penga meo kuangi e maa ia ia e a faasua e popo e mea ngā tapo o kuangi e mai fole
0: Noi. Ba, e foi
3: falando
0: no nosso meio. Tem no pool. E tirou. Que nem ele pôr lá para tu olhar o seu fotinho, é pega, pega, bom e ava, ava, vai que viu aí já.
3: Okay,
0: o falou aí, ele ava, okay. Okay,
3: oh.
0: Half day of Emo.
1: Yeah.
0: Hey. My Emo, I have
1: a.
0: Na kaya ko okay ra
4: okay ba ay ay ba ay ka ay yalu ma ke ki for sa balal
0: eh
4: oi na ke fiu ma kama kai mi ole ava pe ai fiu ma kama se ava
0: ya la ngai ya ngai ka ka pay view for pure fiu ma ya fo mi nga ya ko ya ru sa ora o ngai ya ru ma kama ka fu ai fa ma ka ngai fa ya
3: le ka ni o po wa o
0: eh
4: Ahora ukala len sa ngi ni sa vea.
0: Eh.
4: Vai nga la lo kul ma ke king sa bala lo.
0: Mm.
4: O inga de mele ya nga.
0: Ya wo vai ra nga. Ma sangi nga work fa ka popo. Ya so iwa olos fa ile wo ako akang popo e fa vu iyo haru.
4: Mm. Ya ke tu la lo me o ra ti sin ma vai ya ka vai fa la ko fa inga ma ke
0: mu ele ya ke boy ma ke ki les fare le ya la na fora re ko po po fo di siga o ka ka ai ko ya le la ko ka ba kai ile se di nga ko ngi la ma ka u bu nga le ah ele ka
4: ka ma ka u le
0: sore ai ke u bu mo sore nga u ma u ma ya mo sore fa la ma ile fa i ya ya ai nga le fa le ai nga se fe so
1: Yeah,
5: I'm going to go to the house.
0: e wai usa mo mo o nga fu sa ya sa le le fu ngo fi ka ku ka ka fu le pe ya ya sola a le bu su fi ngi yesu ka
3: e le ka ya mo lo wa bango
0: fa fta ira fa muina ira mo lo sa ku so re i o le ganga re ka fa ye fu ya so fu ya le ganga le ka u fi fu le fa manga ku mai ya ya mi sa ku wola ya so ye ya mo fa ko skusa ge vai kai mi na ro ko ai fa lo lo fa fa ko ma lo sa mangi mo ro ah ele ko fa ia fa ko bre wi ia ai kusa o ro langa sa ka ko ni sa mo ia wa sui ya ma fu fu fu i ku langa wi ge vai kai ah ai fa fa tele o le wa la fa buta il tato po kala se ku ko la mo sku i ma se ko su o ia ro ko so la ai o la fa buta i tato po kala min ni ia la so mal tato i kayona ia mo sina lus fu minute ia na te foi foi le tato po kala mole fata lo fat
1: ta lo fa
0: lo po oi ia so fu manu ia tama
1: te ore kam pongi parong
0: o pa so ro wa wa wa e o le o pepe maro
1: se
0: fu o wa o ifo ale sa so ifo i nga ta yo vai bongo a po tu ai salimo o
1: na
0: e
1: o aso la ya a como de pasos da público de ingreso
0: e
1: o lugar como aí minha o o fare wi vai
0: e ir um orçam ya
1: aí um orçam mas qual a o a cai com a a cai que a tudo si para lo que com e puro vai e
0: e
1: sai e vou dizer agora ganharam falei muito o açoranga maqua o é que vai mangue sai mais ao é falar o uma falei tá o pai o irmão o galera quase vai querer levar e e agora con el cual más vamos ya una ya tapé jugó a la cabo a caer pan y una cola una caída una cuña al sangre que me cayó con mi chico la ufa y ya y en el mar el mareo de chivo el panguea o el pule
0: no hubo el hipo
1: ya peipo ya la gore ipo ya la ide si hay en acá para que caiga la peor no sabe la peor
5: no con moco que se
1: es cual ya lial lial vale
0: y
1: por eso es va a salir como de la cura de chico hay medio y no va a van uy ya cura chico
0: pues
1: Agui mako, dua yang mako, wangu yang bisa pangari. Orang aku, aku mengar mengar, aku ngah komisi, bisa pangat.
0: Iya.
1: Yang mengkoran, eu bi ayori, berpa, masawara ya.
0: Iya.
5: Dia aku kulina pak mangi ngomelan kerpung.
0: Iya.
1: Ya, ta fai
6: yo aku kau kai ya onga kai runga e e e rato no tenga wai e ya ba un mam i wanga ngal pili sau le wanga e ya kalo mai wa au tenga o si o mai ngai kongu le ngai ma mai kongu ya fa ma wo i si kuol pa sau e wo i si wa au tenga e fa se kauli ra ia pega nga un kai de que de ahí fuera tu no coro vai mayor ahí o le pega nga
0: eh
6: ya au mai ya cor vai mai ya se ya o mai ir murió pa ya un fa algo marero le ya con el pa ya o le kai miran a esa güeri con el pa pero la o le que dice o ya o curioso lo un ahí sí es eso solo yo ya o kai minga se au si proka nga kai uka mo mo me hoyo ala mea
0: e
6: pada ala mea o le la au kere fa nga le fa nga manga e ka wo ile upenga
0: e
6: ye mo fa ala nga ka fa mo e ya mo e ha dura ko mo e kai te ku wo lo ro pa e al mo e o kre kai an ka la fa va va nga le e ala me e ya sta po i ya ko le se
0: mo i fa mo so mo i fa mo
6: Ah, me voy a ir a la o a ir a la chal. Y.
0: Ah,
6: ahí hay algo que con el pa. Ya, y ahí voy a ir a. Ya, paso solo. Y ahí le hago un alio y le doy el pa de po.
0: Y.
6: Ya, o la horror callao, ya. O a cu. Ya, papé, cubo, ya, so, a vagar y a papé, malá, me yuca.
0: Y.
6: Ya, malá, malo, ya. Fa so, fa y quiere guaran al pa. Ya, so, na, sa, fa y. Safai ele au fai pese e fa kasa.
0: E.
6: Mako ho ina ya mato e kasi ale lo.
0: E.
6: E a ole au fai pese e la. O la ko o kaka ui kong la fai pese.
0: O la kong arbo ina mato.
6: Au ili fai ngol pa e ka u mea ga o kura vai.
0: Kura vai. Ok. E.
6: O sa fanga nga a kangaka ia sao sao e fai ele pa. E a. E ese mai kanaka ngā whaera kūkūrawa e ia kaukai ala kou ia a. Ia, ore, ese mai hoi kaukai. Ia a inga ia ia ia ala kou upenga. Kikere ia e whaungara ala kou anga. Ore wa au penga. O kaukai, o au haitu rawa e. O kanaka ngā kufanga ia ia ia. Ia a wapera o kaukai, o kua kaukai. Ia kaisi, a maka kaisi fuhi a kaukai. Ia. O kangaka ia wa kui ala kua au penga, ia peka i lima, o kaka kufai kura vai, ua ia, ia e fua la ili kere o reia, ili faa soanga. Ia soanga, ia, o nga mai ngura ia i o mako, a inga faa peo, e kua faa mako, ia la fai pese, kaka mako, ia la fai pese, o reia ima ni mako, koi inga reka ukai, ia o tenga. Asi lora ia, alu olu maksa wali nga faa ka munga ia ia wala. Ia o kai minga. Kai wose ringi ra ngai kai kouse ringi ra ngai ki ri hwang.
0: Eh.
6: Dai no kong o si.
0: Sa.
6: Ai porar nga kong o si. E sa vali mai ia i ngai ma kong o. Sa wo ia i vingi o ha ko ia o so mai le onge e o ia pia i le uma.
0: Eh.
6: Ia wa kore ien ma ke ki kua i whanga le liko ka farfui mure sa e ku le kua re kai moro mo le lewa.
0: Kau isi.
6: Ya o ku nga ka u ka u nga nga ngoi fo ale se se wa ir almo fu fu fa nga le ya e ya nga nga u ma nga ka u ye ya si ya ta u lor ku li u ma nga ka u ka forma ku el mero we nge le fa le le a ore ya ore fo nga fa le pu fa le ore fa ka sa nga ye ye a fa sa nga ma le ma le ma nga le yo ngi ya e o ta ye fa le la u pa pa fa nga le sa ye pu sa la u sa la pa pa i pu fa ye so la
0: e
6: pare un dia e la un cura papa
0: ya
6: ga qua ya mo oro ava a
0: oh
6: pare oro ava ya so ga la ua la fa fa la ora voi ca ni
0: creek
6: a creek ca pare mu mu a oro ava ga ya so la e creek ya un malo ga fa ta un fa la o si speng fa ca mal pa ca si speng a ya nga vai luang e paca go con ya vai vai ya au le curi ya ka curi mo ya pues ai sabes curo wa o ya ya ai tawari mai ako o ma isho ma pu ko ura kali ya fefia
0: ah uzo len ko wo fala ngo ya pi ai ko ko ka wi ala ele fala ngo ya ko wo ko
6: fala ngo ya ala ala wo ma wi ai pi ala ko wa ele kai
0: ye wa ele fang ko va tai tai tama
6: ya ngo ngo ko pe
0: ya va tai ya ma o na tfai ura le tatu tatu to fari uli e o fai mai te mam tu ya le pepe ya le a to va tu dai pese ya ona sole ma tatu i kayona a mari kayona i on fai volta to su fi filo i masan fai volta to fi fi fa tai tele la val ma fto mai

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Alalo mare ho e ki pe malo le Tonga to pe ko flipo motulalo pe mo ta u ngongo a ho falai de ko ni wo forma hiva me wa fe wa no. O ta wo fo mai foki ki a fo o mo fa to meri ki nga fenga mari fo o fa ta te fito hili an fo ha ko ia e pule anga nusilani a e pat setting a u e ko e ki he ta u ka u. Kana fa ma o popo pe ia he ka fa yo ngongo na u pe he ko e pat seti ma wali pata pe nia hala ha mea fo o pe hala mo fasuka pe hala mo tu falore o gai e konga ke mo ile rei asia e langa hala pure anga tuku hau e ngahi panke lele a here kosi he ngahi potunga au e koia e pure anga ke fwasisi e na fwa more pe mo fwa amu koia ke a fwa mu imama me ngahi fototu nga au e a e fonua me he toki pa anga koia e pure anga o gai a manakia e hanga e pure anga koi ni o fwa foki a e pa anga nofo ke tu unga whakafi e maarie i he ta ua fe ua walu mo ua hiwa. Ko e toki fufua taimi fuki e nia ke atua ia e pure anga ki hatu unga pehe i he tau hongo fulu koe ku tau situ a meai. O kaku e he wharepa anga aia, ko e malawa koe ni a e tupu, me he hiki hake koe ia o e tuku hau, mo e whakasisi i a e patseti whakamore. Ko e mea bea o kuikai mapurei, a e tau koe ia kuhoko i Iran, pe gula wai ke e unga mai mei mui, hangai whakamore o kuikai mateu teu kiai. Me ta whaaki koe ia e mo uile rei, o kukawa e potunga au e mo uile rei, he whakalahi atu a e whakapaanga ki ai, whiunga mo e paanga e nima po inualu piliona. Ka watu ki ai mo e nima po inima piliona ke whakalere i a ki a ngai se vesi koe ki kakai, pe toi tāna ki atu foki pe mo e taha nima po inima miliona i a ki he toka ngai kina o se vesi palliative ki whanau i ki, tolu wha miliona ki he tauhi o e wha e hiri a e whanau i koe a e whanau, pe mo e tolu tolu miliona ki ngai whakautua koe a o e kautau wa ua u. Ko ngai potu ngā oi koe a e pure angana o si awe foki ki ai e tūtu o nia ke nau tūtu e nau ngai he whakamore a ke a peseti e ua ke he wafe wa ano. Pea e mui mui atu foki pea moe tu o ua. Taki peseti e nima i e tau koe ni kahoko. Koe ngahi polokalama foki ki he whanau ia o hange koe oranga tamariki. Pea moe ngā ue kontuleki koe ia mei tua. E ue sia moe nia. O kukau foki e putu ngā ue ki muri a Winston Peters. I hono ongo i a lere koe ia a here kosi tutu o e minista pa anga ki he nau ngā ue. Me tafaaki koe ia education o kufi e fia, ai ta wha aki e koe ni, heu whakalahi atu e pa anga koe ki hono whakalere o e ako, mo e whanki i ako teu, pea o kuki i whakasisi i foki, pea mo e whaka pa anga ia, ki ngahi i ako anga tertiary, pea mo ngahi a pia koe o kuhu ki ai e whanau, hiri a high schoolu. I kai koe ia pe, ka kuki kake foki pe set e ua ai ulua ki ta uia, ki ngahi i ako anga maa olunga, pea mo whaka pa anga ai whanau ako, a ke pa anga e ua ngeau, walu wha miliona ki he tau, Paanga e ua ngeau walu wha miliona ki e tauni mo e tau kaha u. Ka kehe o kutu usi foki e ngahi polokala mako totongia na e whakalele mai o whakaofia i paanga ia e taha piliona ki e tau e wha ka hoko. Me ta whako e malui ku whakalahi ai patseti ia. Ta whako e ke malui ku whakalahi pia mo e patseti koe ki e tau malui fonua. A kia paanga e ua po intolu piliona whakataha pia mo e taha po inua piliona ki hono whakalele i a ngahi ta whaaki koe nao nao ngā ue koe ki e tau malui fonua. O kawa tu ki heni e ngahi porokalama pe a moe pasifiki. I ngahi tawhaki koe e ngahi kōsi li o whakafeitu u. O gai e tokanga ki he ngahi ngā aue mo nau ngahi whakatutu. Pe a kau heni e pa anga e whāngi au miliona ki he ngahi kōsi li o whakafeitu u ke langa hake aki e ngahi whare na whuanga. O tokonia ki nau tolu ki he ngai mea o hange ko infrastructure pe koe kawaia e halapore anga mo e ngahi whakawae ki he ngahi langa pehe. E ta whaaki koe o e ngahi panke o fototu o e pule anga aia ke tāna ki hapa anga e wangeau miliona me e ngahi panke i he tau e whaa kahoko o kawai a e ngahi kautaha malui mo no. O kau foki heni a ngahi kautaha malui pia mo e ngahi kautaha no. Ko wahai foki pia mo hapa anga ia e whaa ngeau ni manoa miliona te ria a e nou nou goia a e pensini pia oku whailonga mai foki pia mo e whakalahi ia a e totongi maile koe a e kau ngā oe unau tauhi a e kau mahaki pe mo e kau whaingata ia. O ki ai mo e paanga e te au ni manoa miliona ke tauhi aki e ngai CVS. O ange koe kau polisi, tā mate a fi, kastomu, kau ngā oe pirisone, pe tātou te fito tofoki ki ana totongi o e pensini ko uhi ko na unga awe. Pe taha foki nga hiriri ko o e patseti ko hano foka ao nga ai a e super gold card pe ko e kaati koula ko ia e kao pensioni ki hare volo ia e hoko ia ko ha kaat IT foka ofisiale. Ko tuku atuai he pule anga ia pa anga e fatolu miliona ke langa i hake aki e ngahi nga awe ko eni ke kao pensioni pe te naulawa foka ao nga ai e ngahi kaati ko eni ko hanao ID pe ha hange pe ko e tau foka ao nga iko e license foka uri pe mo passport ti o pe ni hia o ki kai ha foka suka pe ko tu fa lore he patseti ko ni ta gungo he ni hia hange ni ha ki malanga foka tokanga pe me minista pa anga ke tau ki pine hifo mo ki foka ma ma o ai nga he foka mole Nga tanga ya ngongo kok mai mak tatol he aho koni fatang beke mo mau ha aho lele. A te fito e fwa singa wike wanga me mua. Ko e fwa singa wike lo loa i he fwa ilonga i koia. O e fwa hifo o ne afio. Mo mau ha aho lele ko au flipa motulalo tu afatu.
0: Island Time with Tofinga and Eve.